Basi pemi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sanganana biso pona kokumi san zambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona kokumi sa Yesu. Ya solo. Ya solo kokumi san zambe pesa ransai na mitema. Mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe. Kokumi san zambe. Na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe. Nalobi Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango nazoyoka oyo yozoloba na onga nazoloba monoko yozoloba azoyoka ngo po loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka. Yango na osengano telema kumi sans zambi biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso. Yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongola mokili mpe abomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe. Yango wana osenga na yo bisiko zali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Aleluya!